bo go se nje ti olohun mo ri osun mari mo so ni ana sunday mo nlo jesus ti laaro ni agbara eni to ni aye atohun oluwa fi sipa ya kan han mi o ni olufe bayi mo okunkun je lori aye re bayi mo ta je lori aye re titi lai ni ika eniyan wa e wo mi bibeli ni laarin awon eniyan mi ni eniyan ika wa aje nso o nilo ki won gba so ogun wo tabi ki won de bante tabi olonde won o nilo ki won gbe bandani bibeli so nkan kan ninu we jeremiah oni bi eniyan se nro ni okan re be ni oni to n se ri aimoye apayan aimoye ika eda ti won ronu ibi si o every blessed time oni bibeli bi so nkan kan ninu iwe psalm 41 verse 5 oni awon ota mi si ngbe ro ibi si mi wi pe ojo wo ni ohun yo saaku ti oruko re yo si run and jen so ota to buju lota okan eni ti kan wu osun bi pe ko loja ko mo ta loni eni ti wu osun pe ijo wo ni seyin o baje awon ti an duro ti an njo ni won ni wa sori afefe mo awon gangan ni ota and bibeli so gangan asiri eyo kan be to fi ni asegun won bibeli ni casting down imagination that may want to exhort themselves to the knowledge of God. E so gbogbo ero kale, awon ero buburu ti an fe mo gberaga tabi ti an fe mo gbori soke si mo Olorun ninu aye re. Mama nawo, ba ba ri bi won tin dana ibi fun o lose yi. Ta ba ri bi won tin dana ibi fun o ninu oja re lose yi. Ta ba ri bi ti won tin ronu ikan buku si o losu yi ati loni yi. Mo duo gege bi woli Olorun wa foke ni igba marun ko yi danu oya baje in the name of Jesus ekipe

0: yo le ju ni Jesus City laaro to ba wa di Wednesday pepe yo pomo ma wa ni aja ni agbara Olorun ni ojo Thursday yi. He's going to be fire for fire this week. Afẹ gbogbo nti an majo gbogbo nti an kojo afẹ wo lule emi so nkan kan mama bo eleyi foke ni igba merin wa rowo lose ose wa fun mi testimony ose yo dun moju ose yo peyo e we nikan nu bibeli ibi to lo mu mi lo re bi mo se nka bible mi o mu mi lo sinu iwe Genesis 37 iwe Genesis 37 egbon ti bibeli so ni verse 18 Genesis 37 18 nigbati won si ri ni okere ta ni won ri Joseph ti nbo lo kan awon kan be to je pe ti an ba ti ri oto oyo inu won si baje won a si pose suru inu won si kan gbogbo eni tin kanu si o to ni runu tori po nyo ti an ba ti le tan radio ti an tun gbo to dun bayi inu won si baje kai labado champala badusa eni ti iwa laye re nbinu yo binu na ni ti o fi ku gbogbo awon tin ki gbe pe over their dead body pe ki sese ju awon lo fi gbe nkan re se won a faye le fun na ni in the name of Jesus gbogbo awon ti an wa so pe we shall see ti an ni ki lo mu bo awon ti an mo so pe we shall see they will see your glory they will see the glory of God in your life won a ri ogun olodun to omo re o wo school omo re o pada wole omo re o pada rise sister o pada loko bo ti wule ko dagba to bo ti wule ko pe to akilo lori o pada pe baba e wo nkan won ni bi an se ri lokere ti ko ti ile ti sunmo won ke sun meti odo won won diri ki sisi lati pa ke dodo won o won diri ki sisi ri ki si tumo si wi pe the plan won ni eto fun won ti ronu won tin se nkan buku gbogbo eni tin diriki si lati ba o je lodo oga gbogbo eni tin diriki si lati gba ile re momo ya mo fo ina tu won ka tu won ka tu won ka tu won ka tu won ka tu won ka tu won ka tu won ka tu won ka in the name of Jesus. Oh no, on lo bi je wi pe Ephesians chapter 6 verse 10 momo gbo eleyi o ni eje alagbara ninu oluwa aye to nwo yi o kun fun asan ika ibugbe aye ika lo po nbe sa eni kan ni woli ibo ni Jesus City wa tori be se nsoro lati iwo road e kan wo moto to nlo si ikire straight e le fe so kale ni yana ko yi o o le wa church wa ni wema e ri moto wa ti mo gbe awon eyan lo si re owo ti o to nkan so ni gbogbo bi oba wa mo duwo gege bi iko ati riju olohun eni tin diri ki si si o lati pa o tabi lati gba oloko lati pa olomo lati gba olaya atu won ka ko ni se ero won ni se won ri Joseph to nbo lokan won si diri ki sisi lati pa e won ti bibeli wa so ni 19 won si wi fun ara won pe wo alan alalani oni nbo yen omo tu me se re tori pe mo lala ki won si npe lala eni ti mo so bi ti ibi ti nlo eni to so pe won so rire eni to so pe won doba ala ala re niyan oni ma lowo ala re niyan ase to ba so nto fe di lai ti di awon ko tun mo wonu wahala tori bo okan so n to lo n fe se okan lala ko won o se rere laye okan lala ko won o bimo laye okan lala ko won loko gidi inu si da bi won wa gbo enikeni tinu ba n bi nitori pa won mo re fe se rere enikeni tinu ba n bi nitori pa o fe lo bi giga Jesu o mu so o se so tele mi oju ati ya je laye mi so be oju ata laro ka laye mi te ba lemi lemi te o ba pada ile lanu gbe won mi gbogbo ero won o se so wo bayi dide wa nawo nawo yen bi igba to fe se bi agbelebu nawo wa ki gbe pe e gbe gegegegege o dinu igbo so be e gbe gegegegege o dinu igbo tun wi be e gbe gegegegege o dinu asale ero ibi lori mi o dinu igbo rere gbogbo eni to ro ibi ni olori ero won digbo o digbo o digba o digbo ki won wogbo lo in Jesus name wa won ti an so ni verse 20 ibi gan ni won ni nisinsin yi e wo eje ka pa eje pa danu verse 20 monka ki a si wo so sinu okan ninu iwo won yi awon si wi pe gbon ti won se won plan ni o eranko buburu li o paje wa gbo ese re ni o awa o si ma wo bi ala re yo ti ri a wo boya la to layin o se mama wa so ala mi a se loju awon ota mi ala awon omo mi o se loju orogun iya mi ala mi o se loju awon ti binu mi loju eyin abinu ku mi ala mi o se adua tawon iya kan omo re egbe mama yen si je n sare gbo nti mama iso mama ti mo ngboro e lo lana mo fe mu nkankan jade nbe la fe fi gbadua
1: praise the lord ni akoko ninu oro olorun so wi pe ero bi somo se jina sile
0: be ni ero mi o gaju ti yin lo
1: be ni o pe mo dupe pe mo mo olorun ojiji mo dupe pe mo mo ijo e lori afefe aipe yi won ti so fun mi pe omo lo ma gbe mi lo si ilu oyinbo ṣugbọn mi ti mo duro niwaju yin omo po lowo mi o ti ye ko ye yin nkan ti mo nso
0: won ni omo ni o gbe won lo ilu ebo en ti an lo mo o gbe lo ilu ebo ti o so mo lowo e
1: mo ni ore ofe lati mo ijo yi ninu lomo iya mi abikuda iya mi laamu lojo ale o eyin abi amo te wa nbi abiku oni se yin loruko jesu laarin odun meta omo marun lo ku mo iya mi
0: omo marun
1: baba mi iku won yi ma wa nwa ni aarin may si june laarin odun meta omo marun ku so ikan to wa ku to je medical doctor
0: ase won ti dagba ni
1: baba mi agbalagba omo to ti ni eyi to awon meji o ni iya ikan o loko ikan o niyawo beta awon yoku agbalagba ikan te to jako bi wa o lo si lo yinbo de na lo ni fibroid lo ku lo pa si
0: so awon ti an dagba yen marun lo ku lowo momo yin le ra ibi mo fe ti mu nkan niyan mi o ni le gbe testimony momo itan mo ti fe gbe tan lana na bo to ba do la ma gbe tan enikan ni ki le fe mu jade omo marun agbalagba omo to ba lajule to ba le gbadua ti won ehan le mo ni aarin awon eniyan mi bibeli ni eniyan ikawa omo baba kan na le ti mo kai joseph omo baba kan na ni won si ti bimo bi won se padanu won ti pinu pe a pa ni so ro bi bo se nje fosun inu omo bele ran ni anyone sing again? Don't tell them that people should die. Don't ask them to pray that they should die. Leave them. Don't worry. If you don't kill them, they will kill you before you kill them. Oh, back pa won wa si pa o to di pe won. Won a wo si ni ja la re o se. Ohun tin dun won ni pe je nso nkan fun won. Iwo to ni lo ko gbadua yi. Iwo to ba la la kankan. To ni vision kankan. To ni to fe da. Mo wo wa ran. But awa ta mo bi ta nlo. Awa ta mara ti o fe fi wa da laye omo marun ni arin odun meta won ti so ya ndaje fun re tele and in to ye ko accuse aye si won si accuse ele lori enikan ni kugraje tin bayan je na re te yan seje no in ti won pe ni aje okan ni je be inu ni aje wa eni ti re ro si o pe ko lo ajoko mo de mo eni to so pe ka won mo ri o te ba ki won mo ro be je eni ti won pe laje ni pe eje ko me o lo school sugbon ko mo ri sese eje o dagba ko balaga ko mo ni nkan agba ko gbodo loko eni ti won pe laje ni eni to so pe ko gbodo eje o gba visa sugbon ko gbodo owo travel tabi eje o travel ko gbodo se nkan re nbe won a mo finu ba oja bibeli ni won kiyesi jesu leso awon kan be tin wo aye re so ti improve awon laje awon bibeli ni bi eniyan se ro lokan re e wa kigbe gbogbo eyin te ronu ibisi mi gbogbo eyin te ronu ibisi awon omo mi oni ni monday mo yi danu mo baje esa gba jesu o oni bibeli fi so ninu efficient system pe eje alagbara ninu oluwa ki so mi ateje lamba jijakade awon agbara okoko awon okan me eniyan awon ti an ronu ibisi o lamba jijakade spiritual wickedness in the high places e pawo yin po wa su owo yen bi igba to fe bi osu ba fe nikan mo mu ota re ko bo so mo mu ero okan won mo bo ju mo bo su bayi lo oluwa wi ka fun pa ko ni se e wa gbe anointing oyin lowo e gbe omi lowo eni kan ni wai bo ba lanu ti o gbe poku pajo bibeli so wipe won lo lati ibikan de ibikan lati orilede kan de ibomi o ni apoje ka se won ni iwosi a ba won ba wi nitori ti won pe touch not my anointed, don't touch my people, don't touch my person, it's my personal person eyan mi lele mo fo wo kan bibeli ni ki enikeni o mo se yo mi lenu apa christi nbe lara mi Galatians 5:22, Psalm 105 verse 13 and 15 mo katan yen wa mira re enikeni to ba lu won yo mi lenu olorun fun legba en ba lu won yo awon mo mi lenu olorun fun legba nawo wa kigbe gbogbo eyin te nwa emi mi gbogbo eyin te nwa emi awon mo mi o ye fe mi yin di agbara ti mo je eyin o sowo ti mo je eyin o jere sugbon ti eje eyin o kere dele e wa fi bula ro yi eyin agbara ti mo je eyin o jere ti mo je eyin o sowo sugbon ti eje omo kere dele e pare agbara yin baje lori aye mi in the name of Jesus wa mo so iro kale ni o begin to cast down every imagination mo so won kale won lo bi je pe gbogbo igba laaro kutu won mo fi ero awon eyan bu ero ti aye ro si o bi ko lo ajuko mo di mo ni ero ti aye ti won ro si o oni bi ko se ko teba ko mo si obe to fi je ero ti won even ninu le to ngbe yen bo se njade to nwole inu bi awon kan wa wa kigbe eyin abinuku mi e se ayin le se loruko Jesu eyin abinuku mi e para yin gbogbo eni ti na wo di si mi atomo owo ti o gede eyin ba gbe ko fi na la re in the name of Jesus gbogbo eyan patapata e mu igbale pade mi lori Facebook nisin gbogbo eni to ba gbo mi odekunle papa o mu igbale igbale ti o fi ngbale nu le yin wa mu pade mi ni ori Facebook loni ojo ketala ojo to yato ni to ba ti di ago mefa gere nisin ki to ma lo Jesus ti eni kan ni kin la fi igbale yen se ngbe mi ba so asekale si ibi to ba ti ri janka wonu le re o fi gbon ni a fe se nti en pe ni total cleansing owo ja won ni erongba won ni eni kan ni ah ti e se superstition se dodo ni mo wa wa ran ja wo se odekunle papa le ti pade mi ni ago mefa laaro yi lori Facebook TikTok ati YouTube ni agbara Olorun gbogbo eni ti n gbo mi ki n to ma lo oya na wo si waju ti n ba ti gbadura tan ese re mejeji wa anoint wa se omi yen mu ni igba meta bo se n lo loni ero okan mi si oyo ose o na ni pe wa jere wa fere jeko mo gbadura fun gbogbo yin be se n lo lose yi gbogbo eni to ti fi ole onibara ti en ti bo fe nu le lo mo bo da won pada wa gbo oju ri o si lose yi n to ye ko se to fi la oju ri ori na ri gbogbo eyin te wa sick oni sickness lara try lati dura mo gbo mi bo se n gbo mi mo ba emi re soro ko gba isoji gbogbo ti n ku lo lara re ko gba iyipada o ya gba iwosan gba gba gba gba in to le se tele atose lo ti bere si gbese e lo mura o iwo to ba fe wa si wema church wa to wa wema lati wa wo oko ikoyi ago mesan ni prayer laarin 2 hour ati pari eyin te ba si fe wo ikoyi oyi switch so ipo verse ni yana koyi o ti ri Jesus city ha pepe yo pomo laaro yi ati lori Facebook ni o se ro say fire for fire ni pelu adura ta fi side yi ose ti pe ona e wa gbo awon eyan kan si meji ipele eyan meji fun program tola bi n ba re eyan 39 enikan ni se nda ko 39 ati eyin eyan 42 o le fi 1000 ati 500 ele ka fi se program tola o ti da gege bi ore eyin te ba ni da mewe eyin na san temi olohun ba fi si onu o ri pe iru awon owo bayi ko ni je olojumo ko si ni je nkan wa fi dara loruko baba to ma ti temi mo bi o se ri niyan e je won awon 39 yen e je won awon 42 yen 1500 gege bi ore pe e fi se tola woni account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank olufe don wo ko wa wo nu we Job 24 oni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni a si fi ra emi e kan fi furugbin ore loju yin ma ra jeje ma rowo ma kole kan so n to fe se pelu iwubo yen eyin te ni da mewa na fi se it is well o mu nkan bo and e wa gbo ikilo ti olodun ba tin se olore to ba so testimony e to se oni baje o kan ni gba mi mo ni eni kan ni mo fe se a testimony lori number e je o loud ko need ko si clear 081 836 meta ati 7 kan 34 43 kien to wi 081 6 meta ati 7 kan 34 43 ese bibeli ti gugu omode atagba wo ka loni so mo pe nu we Jeremiah lawa e ka iwe Jeremiah chapter 19 titi wo 24 mefa mefa ni Jeremiah chapter 19 lati 19 20 titi wo 24 eyin omo lojo bida oye kunle ase kan be lara mi loni eyin te mark wedding anniversary yin bi temi lana ekunle oni ni mo so tele ta ba ri enikeni tin spe te ibi tin rero ke we ibi le o lori tabi si lo si waju re ki oni to won fenu fe ra bi abebe ki olohun ko gbe o leke abinu eni ko to di wo ya modun ibi won ro pa won oba o wa ti sun si waju ifaran ati lo si waju re yo ti faran in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary se ri in ta se laaro yi to ba kale tabi to ba wo lori Facebook send e si awon mo re nibi to jina mo gbadua fun eyin te wo uniform mo gbadua fun military ati paramilitary mo gbadua fun president ati governor wa ero olohun eto re fun wa latowo yin ni ose o gbe eyan mo lewe aye oni pa oni pa pupa in Jesus name your excellency sir God bless you a pade nisin lori Facebook lago mefa it is well.
2: They look me for my face, say I bob you no go blow. I tell them make they slow, say the music never show. I never roll it, you don't they hide, you know they. I know they hide my face for the money you go show.